jokere wilu korigi mekoyo mekur me odiko mau wilu korigi ya wilu mekwaloranga unir munu kwai koko mekwaloranga mondo ndia wote kupamidwa pajo.

0: Mia nyonyi menyonyi na menyonyi mera bada eh. Mia nyonyi menyonyi na menyonyi mera bama. Jua da Allah be chun njo. Jua da Allah ma ko.
1: Na wajua. Kado nga duwa wibaye wano uya donga kumotu wa mtungi. Nino. Dawa shia kado nga binu wa nipachu vinyu kakuwa mkabo. Nio kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega titiriba. Okabi bonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani shia donga lugu shia. Wale wale ye. Dawa shia kado nga binu wa nipachu vinyu kakuwa mkabo. Nio kabo wao mai.
2: Okabo, kabo wala kong arreka titiriba. E.T. Winyo. O Radio. Piyom chun kere wer kwaro.

gino moka titung chi mister wang mai yen okore an ni ramo achien an do ka di chine we an lim fo war petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro an achil wot pa o malaba e karmo kuno mister an no kuno jan ha An er mon weng bok chel bie jinja cha berke tamne kwa kumena boi te ikin ge kono. He. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugi li uchwina Teng. Gena da te ma ene. He. Ana chwina music mo ma gwa kwa na pakere ke nying miana boi be locos man. Chiki kuma be, dan gu ponka na na ma liet. He. Man na ke kena na pori nga doma pori ngot be letik. An mi apori wang amale kuma tugi nan Mr. Boi be locos man ki kome. Ana wachi a boy a yele dong pe tiku mabe jo wachi muze ka kumanda umira chuli gangwa ko chi nen pa ana wachi a boy konere tim kin meno kono be mad eto aner cho ka war le le cha lo dan ki kono cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war ma chiri gangala dira boy mister a poalitu Loro nanga mudun hee.

Perwanwo, jaja lo lima wara, jala weyo mami. Kiguma be karma ogon pala dira boy mister. Hey, ana na kada ko nyir kuchi bu dega chi wu met ana wachi a boy. I leave na boy you tank tin hey. Gena do tima ila tina mane kuma yang wan ma ticket ama ki luoni lok mote. Ano ga cho kwot mot ka ta ma ti tiri ma ki luono chanda. Ti wi met a kenyo mister. Genati ye kona genati ye mer kay nano poko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kay ming itwar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen cha ki wan wan mala mal ana wacha boy do e ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ga chotu ki cha log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma dakta pi no ne kom cha o bi chele ko mo mera mo nyate pokare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere monye cho waji dak taw waji mere monye at mak luone klor kwon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene waji ha aboy ana bere kan ana gine way kwon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wi nyu wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci o to ram ke la la la mo e to wa te muse yin ka ke wa ti lok pe wi nyu kong de wa ka tel le ga ana wi ka cho chet ton le ga mo ma pe ni ru ba ru ra tu e ti an jo ma ti ka bi ni kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale we le wa man me ir ge tek chwin wa ngo nyu ngo nyu mo ki ga ma ra jo o be pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni en moka riyo na moka tellage ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari Latina, jai paro lokawo. Ari lu boy de e e e, a boy jero lok di diang.

0: balo mire to ngama ngia yini ka do ko kala mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro ko kala mara puri mire to ura ngama ngia yini ka mo ti ngi kala mara lo nga mi ta to wa la ngama a wi di je ka yo no
1: ore ni mo
0: uno di je ni mi ro uru ga ni mani ko ku jan mi ura wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la